Mwen oblije kabe dandi la e. Si gen moun nan pren la e. Mwen dan do ba vle bay la jan. Ou ete.